0: no chede wanje agreement no onyina akọ no webudo wa ma wa san mbasante ni nyina ye nte part 2 na nka ho ye wiya ye baba phone line
1: so na nanse sem bread so na ni anansa na mento nkira mo
2: atemtie
1: na mpa bo ya mo nyobia nyekom enana nanse sem ni obofo ni okwadi odie bia meto kire mo no ne fa a etosumie no